anope ewurade mu na yede yere yede ahyo anope woni embom na yensisi na kuma bra yankopon asam enche ebebe yakwa